Maayong gabi sa tuang mga suking tigpaminaw. Welcome sa tuang segment niri sa Anchor Radio, man. The Gospel Hour. It's another Tuesday and we're happy to be here even though the weather is not good, no? Kusugang ulan sa gawas, but still we are here, no, to proclaim that Jesus can save. And sa tuang mga higala nga nagapaminaw karon nga gabi una, salamat sa inyuhang pag-tune in, sa inyuhang mga tagsa-tagsa nga radyo sa 105.9 here in Davao. Kung naamang ka sa Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, basta entire Davao region, makapaminaw ka, maka-tune in ka sa tuang programa, just tune in sa 105.9. And also sa ato pong mga higala, dili lang diri sa Davao madunggan ato ang programa diri sa Anchor Radio, but also madunggan po na ato ang programa diri sa Tupi South Cotabato, same frequency 105.9. And at the same time, we do have in Jensen 105.5. Maayong gabi sa itong mga higala diha, especially sa itong mga brethren in Mount Calvary Baptist Church, and also to those students, Bible students that are listening tonight nga naka-tune in sa 105.5. And at the same time, we do have in Cebu 104.3. And sa itong mga higala, mga kaigsuunan di as pagtuo, maayong gabi kaninyong tanan. Welcome once again, and we hope and pray nga magpabilin ta og tune in sa atuang programa diri sa Anchor Radio. And it's an hour of gospel that we could hear the word of God, and at the same time we can contemplate sa pulong sa Ginoo ang muang tumong diri, dili to share ang amuang mga kaugalingong pulong, kundi ligikan sa pulong sa Ginoo ang Biblia. And at the same time, if you are listening tonight and then you are watching our live stream, madunggan ang ato ang live stream sa The Anchor Radio DVO, muna ato ang official Facebook page. And if you're listening tonight, no, please do share so that our friends sa Facebook makadungog sa pulong sa Ginoo, and at the same time makapaminaw sila sa simpleng pamaagis kaluwasan. Mo dyan na ito ang tumong diri, no? Sa ito ang programa nga naay kalag nga maluwas di astilan sa Ginoo, and we hope and pray to those people out there, and also sa ito mga amigo nga mga taxi drivers that are listening tonight, we hope and pray, no, nga bisan pa man sa maulan nga panahon diri sa Davao, and we pray nga magpabilin gihapon mo og tune in so that makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, not just here in Davao but sa ato ang mga stasyon nga makapaminaw ta, and even those people out there nga nagapaminaw sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga sakyanan. Shout out kay Pastor Mac while driving. He's listening sa ato ang programa. Salamat sa pag-assist ka ganina. And also, sa ato pong mga higala and ato pong mga kauban, no? Those people out there nga naminaw kay Nico o kay Tracy, they're in Gubjen. I think pabalik na pud sila. Maayong gabi ipod diha kay Brother Mark Sobrevega, blessed evening, and salamat sa imuhang pag tune in, I mean watching sa tuwang live stream karon. And if you want to pa shout out ka, just comment down if you're watching our live stream. And also dili lang pud sa live stream kita or mapaminawan ang ato ang programa diri sa Anchor Radio, but we do have our own Anchor app, no? If you are listening tonight na atay Anchor app, then if wala pa ka install sa

All right. So if you're listening tonight, just stay tuned. And then, pwede nimo bulyuman ang imuhang kuan, imuhang radyo, para di nimo bunungan ang dalugdog. And also, i-share po nato if you're watching live stream. Please do share so that ito ang mga friends sa Facebook makapaminaw sa pulong sa Ginoo. All right. So before we continue sa tuang pag-greet sa ito mga higala na tuasang paminawon ang usa kaawit with the title Why Should He Die? Alright, so let's take a listen to this special and ito ang paminawon ang minsahe ani nga kanta. Please take a listen to this first. Thank you.

0: Amen! What a great message. Nga nung namatay man si Jesus Christ.
1: Yeah.
0: Sa kay katuyuan ni Jesus Christ, nga nung namatay siya sa cross. And you know what? The answer is that He died because of our sins. And dili siya, wala siya napugos.
1: Mm.
0: Wala siya nag kanang iyahang gituman. By the way, gituman niya ang iyahang ang sugo sa iyang amahan. And nag-volunteer siya. No? Nag-volunteer siya. Dili para lang sa mga pinili or pipila lang ka mga tao, kundi tibuok kalibutan.